Neki na kaya mo. Tunawan ka di may nakawa mo. Tuwa ay kimipongyaw mo. Una wo na, ang kaya pa mawo na. Na inopay, wemten na wakay ito'y mo. Na inaaomi no, na inasali no. No ay kimasali ho. Yun eh. Yun eh kinakoro mo.